ngathi nga dash dash but dash king p go some so baqeda singa bitch mana ungasime ghost like gym mbamba yabaleka nanyeke lento ngayinqene imedak yangifuni yangifenza so iqeda shayengokuthesha.